0: O vinte, si ta foi in Marona Radauk, music furak ida nebe makaliba ne. Tu irmai, mai akompanya na fatin programa talk show hamutu ko gerente plan internasional munisipio ina runian, Valentim Espinola.
1: Hanisa ni tadi ang kari kasoro sta pulo. Kada sa fius ruma, sa solusang mag plan foti hodi ultrapasa sa karik moso falyan su ruma.